0: Hey, ye fia. Wan wa san kwa mesa. Hey, ye hu menyu. Miso media sa. E a don fie.
1: Minyo de yo, ma yo de niye. Minyo de yo, ma yo de niye. Minyo de yo, ma yo de niye. Minyo de niye, ma yo de. Minyo de yo, ma yo de niye. Minyo de yo, ma yo de niye. Ate ti kwa pa, o ti sa me. Aja mi nyo den, ma yo den. Enti adia waye, asida se wo mi re. Aye ye sa o, o che di ampo. Asida se wo e rade. Mi nyo den, ma yo den. Anyway, me di ba bonten ansa na Easter ba. Ebi pie ansa na Easter ba. Na obi bia na ready enyo foforo kwa ma to di se, menya o den na ma yodo. Enu nie. Menya o den yo. Na ma yo o den. Mi amidi den fi chede da bola so kro ni abonten so. Je ri che me kira kwa enna mi yenti. Yari yenti ni pa nyina bu mi o. Menya o den nie. My own. Semi swa wo. Semi peja wo. Me peja u si al kon kon e beye ya. Me di manu fa fa. Be yi wa ye. Me nyo de. My own. Anyway. Me ya sra mou se nyako pa pa fo mi en se jina so de mo. No mo ton nou mne chira mi sa. Ti me tuwa de mo sa. Me ben fie. Amma. And I do my son die. Nasma could be a sword that can see the new power be our time. No more to sound you mean a papa can see it here. No, we'll be able to form.
0: Hey, ye fear. Oh, my son, Kwanisa. Hey, you who mean you? Miss Media. I don't fear. Duck.

so fra wa ho pa to ba ma ba wa nim sa bram bram bram mo ye ten ah ni pa na pa o me that's why bravo ha a bravo no sa wa de mi a and the say mi no bia mi

Media na kami ya mo profobi. Ye bedi po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Na sa rodi na po ba sha mani mo nya we. Amana o

0: Another type of Down syndrome, Nibia.
1: Okay.
0: I don't know. Omo dia no nye gidi gidi gidi. But omo ho den boni bi. Ani ade bi no ye a.
2: Ono san yo mana no as en kru tuduma. Ono mo yo.
0: Se ono nfa na dwuma mo ntumi ko kira de o
1: tin. Obiri yidi te brofo.
2: En kru tuduma. Na me se bai ba ku bi no we kru ngo. Esi shane ya se omo so ra no pan anadwo bi a nwumre omo koda na ne nana ka kire ne friend ko kuba ko kuba afo. O se ko ku kina mesuma bo pass o se wi o. O so ra no pan no afa kwan kwan.
0: I'm not sure.
2: You're okay.